0: more the better I am.
1: Dame tu cosita, ay toma. Dame tu cosita, ay toma. Cosita, dame tu cosita.